0: Exciting!
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: Exacto, hora en las Islas Filipinas, a las 4:44, y a la hora está levantado en el Santon Plus Coffee Mix. El Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, nagkape ka na, may gamot ka pa, y también al ascorbic acid Santon Vitamin C to boost your immune system.
4: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sabihin na kamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! We'll be right back.

Tauran mga misis di aton magkakatropa kay por causa nuay klase holiday. Pwede ka tumpok ko sa largo al dormida magkakatropa. Ha, kay los tambien. Pero mas mucho magkakatropa. Na dispierta siyempre temprano. No akatabla sila body clock ya di aton magkakatropa. Kay prepara tambien al almuerzo di mister. Good morning magkakatropa.

alas 5:01 yung magkakatropal ora talibak na ito ang El Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa, itam yan. El Ascorbic Acid Santon Vitamin C para man boost the stress immune system. And syempre magkakatropa, este El Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Akelos magachane ko sa tasintial yan na kuerpo, at yan na basaras arthritis. Duele ba del sedes maga El Diocedes PS, magkakatropa. El Santon Plus Gold, takuntenestel diferentes mga ingrediente, no? Incluido yaki El Mangustin, El Ampalaya, El Malunggay, El Garlic, Spirulina, and syempre magkakatropa, no? Taligat sa todo na Santon Plus Gold, no? Manada ko neste magkakatropa. Yenta kumpra kay Porcausa, ya pwede agad sila sinti kay Sita Tomas sila ko neste Santon Plus Gold. Alibya agad magkakatropa, no? Especialmente akelos magachene arthritis. I akelos tambien na tiyan maga urinary tract infection, magkakatropa. Otro pa ko sa tasintial yan na kuwerpo, magkakatropa este. Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Yes. Yan na Santon, magkakatropa, takayan El Diaton Horoscope for today.

0: kabalyatan horoscope for today para este día, dia de Biyernes, July 12, June 12. July 12, apurado man. Apuro mangat kada July chart. June 12 pa lang kita. June 12, 2026, magkakatropa, dia de Biyernes. El día ton horoscope for today, prinsipya kita kun Gemini. Aquellos magana sa del May 21 to June 21. Magiging makulay ang araw sa mga taong maganda ang kalooban. Tapat makitungo. Iwasan ang magalit. Kaunting panahon na lang para matamo ang hinahangad kung ipagpatuloy ang magandang gawi. Lucky number magkatropa di Gemini. Number 3, 7, 36, and 41. And color for the day di Gemini, Amuel Fuchsia. Cancer, yan na sa July 22 to August, June 22 to July 22. Magbubunga ng tagumpay ang pagsisikap. Magsisimula ang pagpitas ng matamis na bunga. Lucky number magkatropa di Cancer. Number 2, 9, 14, and 30. And color for the day, the Cancer, Amuel, Ruby Red. Leo, yan na sa del July 23 to August 22. Sa tulong ng taimtim na dalangin, mapapawi ang mga suliranin at mapapanatag ang kalooban. Lucky number magkatropa di Leo. Number 6, 10, 15, and 32. And color for the day, di Leo, Amuel, Avocado Green. Virgo, yan na sa del August 23 to September 23. May payo na makakabuti at may payo na makamanda. Suriing mabuti ang payo na matatanggap. Lucky number magkatropa di Virgo, number 2, 11, 25, and 36. And color for the day, di Virgo, Amuel, Royal Blue. Libra, aquellos yung mga yan na sedal September 24 to October 23. Pakiramdaman ang kutob ng hindi magkamali. Ang nasimulang trabaho ay tatakbo ng maayos. Lucky number magkatropa di Libra, number 3, 12, 26, and 39. And color for the day, di Libra, Amuel, Carnelian.
1: Pinas.
0: Yan tra si Scorpio, yan na sa del October 24 to November 22. Iwasan ang mga ko at hindi kayang tuparin. Ang usapan ay salamin ng pagkatao na dapat hindi sirain. Lucky number magkatropa di Scorpio.

0: naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix.
1: Yes to health!
0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule. May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa santones, natural compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santone Gold Herbal Capsule. Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule. Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santone Gold Herbal Capsule. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting! Exciting!
2: XFM.
3: X.
2: XFM.
3: FM.
4: Eksakto oras las Islas Pilipinas, alas 5:18 ya lora talaga ka naton. L-ascorbic acid santon vitamin C para manbusel di serious immune system. Itambian al santon plus gold, food supplement for healthy body and stronger immune.

0: panel yata ang programa El Exciting Pilipinas. Siya pa siyempre El Diceres Anunciador, katropa mo, Katrina ninyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mas madali yaton mag-live report sa Liapuera hunto ko nalali yaton magkakatropa reporters. Unmil Sako Aros, si Unmil Galon na imbya el gobyerno lokal para ayuda ko nal magabiktima de temblor na General Santos City. Katropa mo, Joseph Sobrado, please come in.
2: Live report.
3: Kapting Kemel Adan Ulaso na publiko kay el gobyerno lokal imbya ayuda para kung el mga biktima del 7.8 magnitude temblor de Lunes agad na General Santos City. Unmil Sako de Aros itambien Unmil Galon itambien imbyatamen si Mayor Ulaso 1,000,000 pesos entendido para kung el mga biktima del temblor.
4: Limba kita religious, dali kita Aros na Jensan, no? So, total of 1,000 bucks dali kita Aros together with mga jerry cans, no? Para doon din pwede money agwa. Not only that, next week, mag-deliver kami ng cash assistance worth of 1 million. Ayuda kita ko sa kita pwede ayuda. Jensan, kay namiraman kita sa ala del earthquake o siya pasa. So, manado kami apektaw kanila. So, pero sa city mayor, ayuda kita ko sa kita pwede ayuda. We're not expecting something in return. But with all of our hearts, at the kaniyo, from the people of Zamboanga, iba kita layo na ng Jensan.
3: Angelang Aros, Galon Esen, el dali ayuda el gobyerno lokal, sino hasta imbiata meneste, kung ang mga personas del CDRRMO, ayuda na search and retrieval operation. Enderesa tamin el kwantos mga Zamboang ninyo, doktor, para na Jensan, o bento ayuda medical kung ang mga biktima del temblor.
4: Din pa kita doon CDRMO, we are well prepared, city engineers na kita min. Yung mga doctors baka tomorrow till manapas na masita ng set up pa. So most likely, manyana sila sali. Pag kasi sila sali kay Tarda, set up ko rin kasi track. So tomorrow most likely, may noon time talaga sila ng Jensa. At may kanila, bayo, hindi na po raliga temprano, hindi ka sila alas 12, alas 5 de tarde, basta durmi sila si Kansaw. I don't want any incident or accident along the way, sila yung Cuidao. Alam na, kita problema na matas, todo sa brand new, Reda, Nemo, vehicle, todo Nemo, na driver niya lang. So, si Kansaw, Man Orilla, and abangan niyo, every city, pasa sila, lama po niyo, mag-message para rin sa update niyo kanila.
3: Si Akorda, doon sa mag-alignment del New Samselco, Elia India para Jensan, ay ayuda del power restoration. Este report taliba ko Mercedes El Santon Plus Coffee Mix nagkapika na may gamot ka pa para no di donasyon de las Islas Pilipinas katropa mo sa balita. Joseph Sosobrado, XFM.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mira Santo, magkakatropa ang 4 mujer, yaman, issue citation ticket, después kuwi na acto, tahugatong, it's Alina Barangay Sinunog. Katropa mo, Marlon Garcia, please come in.
5: Live report. Intelligence del Police Station 8 Sinunog. Tayong kabesa si Police Captain na Master Sergeant na Piral Relvin Alparo. Yakon si Surveillance Operations Against Wanted Person na Proc 6, Barangay Sinunog. Cuando talya el operating personnel, donde ya puede observa el grupo con el individual persona que entauga tong its, donde enseguida si arresta el personaes del police station its sinuno con el 4 persona, mga mujer que entauga illegal gambling con el 4 mujer, ya tiene que man issue con esto citation ticket, después puede confiscar la posición el baraja, que entauga el betting money 98 pesos. Este report ay mga kunosan sa Santon Plus Coffee Mix. Di ka lang nagkape, naggamot ka pa. Para na Unido Nasyon de las Islas Pilipinas, katropa mo sa balita, Marlon Fernandez Garcia, X.
1: Exciting Pilipinas!

for today, the Pisces, Aries, and Taurus. Sa Kelos Magena sa February 19 to March 20. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa gawa at pang-unawa. Lucky number magatropa di Pisces, number 5, 10, 25, and 36. And color for the day, di Pisces, amol dollar green. Aries, yan na sa March 21

0: number 10, 13, 17, and 24. And color for the day, the Aries, some light green. Taurus, yan ang sunod, April 20 to May 20. Taglayin ang kahinahunan ng pag-iisip dahil mapapasaba ka sa mental o physical na gawain. Lucky number mga tropa di Taurus, number 9, 12, 30, and 37. And color for the day, the Taurus, Amuel, color green, mga katropa.
1: Exciting Filipinas!
0: Mientras el resulta también de loto mga tropa, que ellos te esperan sa gayon at el resulta de loto todo el día. Takia mga tropa, que ellos magetaya, kay baka ustedes se sale millonario. Hoy dolga good news man este kay Noeman Kenya puede saka con el mga jackpot prize mga tropa del Super Loto 649 pati del 642 mga tropa. Pero takia mga numero ha, del Super Loto 649 el draw del ayer June 11, 2026 mga tropa. Padilla de Webes, El Diaton Super Loto 649, L winning combination number 40, number 13, number 14, 24, number 8, and number 21. Otra vez, El Loto Super Loto 649, number 40, 13, 14, 24, number 8, and number 21. Jackpot prize 25 million mga katropa.
1: Exciting Filipinas!
0: Mientras El Loto 642 mga katropa, El Loto 642 el mga numero number 12, 22, 24, 38, number 7, and 13. Otra vez, number 12, 22, 24, 38, number 7, and number 13. Jackpot prize 23,936,399 pesos and 1 centavo. 6-digit loto, mga katropa. El 6-digit loto, ben subido ya guys, el jackpot prize. Aquí mga katropa, el 6-digit loto, el numero 288784. 288784. Jackpot prize 1,598,502 pesos and 96 centavos. Mga katropa. 3-digit loto, mga katropa, alas 2 del tarde, 096, alas 5 del tarde, 3.

ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: El exacto hora mga katropa, alas 7:10, el hora taliba con ustedes, el Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity.
4: Araw-araw, may mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw at ako ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang mga balita dito sa Bullseye. Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may malinaw na opinion ang mga balita at kontrobersiya ngayon. Bullseye. Dito lang sa inyong katropang istasyon, XFM Network Philippines. Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, las Islas Filipinas.
1: Yes, kawan.
0: ¿Qué tal, mi ciudad de San Buanga? ¿Qué tal, de todos los vivientes? ¿Qué tal, de todos los 28 barangay? Y también en los 28 mga barangay capital. Thanks God, it's Friday! ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal de aton mga estudyante? Doon po kuya pa naman tipid si mamang. No hay klase. El mga bata na kasa lang. Levanta, levanta ya. Almor saya. Holiday kita ora. Independence Day. Araw ng kalayaan. ¿Qué tal? Tiene kita ora programa ali na City Hall. Dale si kaka nato na aral live report si katropang Mike Cinco si Cosa el Soseso ali Cosa el Activity Cosa el Programa del Gobierno Local in connection del ECA 128 Philippine Independence Day. Kaya mga katropa, manada kita kung kanyan na update. Eh, tambien mga katropa, manada kita kung kanyang kital. Pero antes de todo mga katropa, mang kital to kita. Di aton tiyempo kay porkasa doon po ko ama malung el di aton independensya. Nalinya ka nato na araw mga katropa di aton weather observer ali ng pag-asa si katropang Rodel Inclan. Sir Deng, good morning.
2: Hello sir, good morning, Pilipinas.
0: Yes sir, ¿qué tal el de aton makulimlim na umaga sir? Independence Day pa naman.
2: Yes sir, so happy Independence Day po pala.
0: Oo.
2: Para na di aton weather update, so ara, chanin kita actually introduce kita kay ni mostly na different section of the religion kaya siya in Mindanao. So, porque ato man sa weather condition di aton, actually may kita low pressure air or auto weather system at ito pati apwera na Pilipinas perspective. Okay, can I say it's released.
0: Mm-hmm.
2: So, expected that condition will be from a partly cloudy to mostly fairly cloudy, usually by this morning and from time to time, kailangan siyempre kita kaliente.
0: Mm-hmm.
2: And, siyempre kita mga Pacific speed, mga isolated rain showers or thunderstorm, which will prevail na interes ang Buanga Peninsula, Batilan, Sulu, and Tawi-Tawi. And the afternoon winds, before from night to moderate lang kita siyempre, which is coming from the south to northeast, ancient kita sa light to moderate.
0: Mm-hmm.
2: Lastly, the afternoon temperature for today will be from 25 to 33 degrees Celsius. So, from time to time, expected, kaliente rin kita siyempre. So, for now, cloudy kita, but probably mga afternoon or mga noon time, pwede sila bilang po paring araw.
0: Mm-hmm.
2: And kan ka di ato, sunset was, sunset date will be at 6:07 p.m. and sunrise was at 5:36 a.m.
0: Mm-hmm.
2: So, aral na kita low pressure area but kaya kita intradipit. So, yan kita LGS weather condition no. Today. So, LGS weather update for today.
0: Okay, Sir Deng. Gracias contigo, Sir Deng. Na dito yung update at least. LGS mga bibientes kaya antepasya kay Holiday Hara. Tapasya-pasya sila ng mga mall. Pwede sila prepara. Pwede sila especialmente mga single motor. Pwede ka diba mga raincoat from time to time. Kaya baka, onde sila anda, akan sa kanila nila mga taliti-taliti, imbo na 20 sila, Sir Deng.
2: Why? Yes, sir.
0: Okay. Sir Deng, gracias contigo, Sir Deng. Mabuhay ka sa pag-asa. Pero, Sir Deng, te-espera sila contigo para mang-grito kanila. Go ahead, Sir Deng.
2: Thank you very much, sir. So, again, first of all, good day. Manbisyan na dito, pamilya, to my friends, and also to all of listeners. Gracias. Good morning and happy Independence Day.
0: Okay. Sir Deng, gracias contigo. Happy Independence Day. Mabuhay po kayo dyan sa pag-asa. Aquel mga katropa, el boses de Sir Rodel Inclan mga katropa niya na pag-asa. No ay man kita grande distorbo na di aton tiempo, no ay kita tipon. Pero mga katropa, eksperyensya kita, el tabla kita mga katropa, el akel mga ulan-ulan. Pero taliti man ni mga katropa, hindi ka tibing grande minaso ka natin. El grande minaso, luego medyo diha mga katropa, kay bien caliente kat el sol, bien caliente kat luego mga katropa, un poco kung kuidaw lang. Un poco pong kuidaw lang kita liba kita protection na datong kuerpo especialmente el mga traffic enforcer de atun el de atun mga construction worker ketal kung kuidaw ustedes liba kat extra t-shirt liba agua importante liba protection na kuerpo el de atun mga traffic enforcer no pwede ten kita man traffic kung payong Diba? Guanta-guanta lang, pero kambya-kambya lang. Si El Uno Taman El Trapico, El Uno Ta Descansa, anda na sombra. Si Kansoy Ten El Uno, challenge-challenge lang. Aguanta lang, advertensya datong ko na mga-driver. Mga-driver, numatay ng stedes mulmura kung nada mga datong mga-traffic enforcer. Taset ang sila, di lang mga-trabaw. Pwere lang kung nakal mga-traffic enforcer tayo, paulugin. Di silang tabin. Si Mulmura Ostedes deserve lang kami na SSMC Salawa, yun. Pero si Igwa Konser Ricky Sailitilos, beautiful, good morning. Good morning tamin, kun Ma'am Agnes Tinguha. Gelson Sapurani, good morning. Kun Tigo Crime Watch Volunteer Group Atupay Santa Catalina. Magkakatropa kita, lady aton men in uniform, lady aton mga personal de Luis Wincom. Tamira kita, chene celebration na flag ceremony ara, chene kuando celebration na quadrangle de ustedes. In connection el de la 128, aka 128 Philippine Independence Day. Itabit alin na City Hall. Di aton sa Boga City Police Office, kital. Di aton PRO9, kital. Kital tabian el diaton mga Philippine Navy. El diaton mga personal de Philippine Coast Guard. Kital ustedes. Kital el diaton mga barangay tanod. Kital el diaton mga driver, sweet lover. Bonamente lang ba yung income? Poco traffic lang. Poco kwan lang kita. Kung pasensya lang. Good morning tabian con li mio hermana. El antes kapitan del barangay Mariki. Si Haja Ambal Indanan Musa. Ate, good morning! Mga katropa, uhalay mo na 20 kita este Biyernes, mga katropa. Condolence ko nila, pamilya, kanya desgrasya, alin na on fishing company, ayer 4, kat mga katropa, mga Kriste. Kital-kital tamin, good luck tamin, kung kinaw na biyahe. El di aton tamin, mga personahes nila, City Hall, City Engineers, tamin, el di aton tamin, del CDR RMO, kin on the way para na Jensan Liva El Ayuda. Oh, kung ginaw sa inyo, kung ginaw. Ali Maruji, tol. Good morning, kuntigo, boss. Good morning. Itabiyan mga katropa, kitlal tabiyan, edi atun mga Changi. Ali mismo na Bagsakan Center, kital. Edi atun Santa Cruz Public Market. Edi atun, ali na Magay Public Market, mga katropa. Good morning. Edi atun Market Superintendent, Retired General Demity Harris. Good morning. Good morning tabi ko na di aton mga hermano, hermana. Ali na Comet Drive, Tumaga por Centro. El mga Katingog Family. Good morning ko na ustedes. El Palyar Family. Ramayrat Family. Palyar Family. Itabiyan mga katraba, Iman Family. Jimeno Family. Fernandez Family. Kit Marticio Family. Kita lo ustedes. Good morning ko na ustedes todo ali. Kitabina, Caridad, mga katropa, Inot Pamilya tamin, good morning, Betray na kate, Radyo Alipate, tamira kat sila, mga katropa, live, unil XFM Sambuanga, thanks God, it's Friday, mga katropa, manhunto kumiko kinaprograma del Bulsay, yalmorsay ba ustedes, mga katropa? Debe almorsa ustedes na almuerzo pa lang, mga katropa, debe almorsa kita healthy, na kape pa lang, mga katropa, debe toma kita kape. Binipisyal datong salud, binipisyal datong kuwerpo. Hindi kil kape mga katropa, tarik kuhi kita impermedad. Randy Santisas, good morning. Kristen Wat Gulay, good morning. Si Mang Kape Ustedes mga katropa, sigura lang el kape tatuma kita. Sa brosoya, e pwede grande ayuda na datong salud. El kape na natural, ta pwede este ayuda ko sa kita tasinti na datong kuwerpo. Especialmente mga hormonal imbalances. Kaya mo, takausa, takrisi, bukol-bukol na kuwerpo. Especialmente kung mga hombre, kumuelag ilintiasyon de prostate. Grande pwede ayuda mga katropa si Ustedes, tatoma ko na Santon Plus Coffee Mix. Kaya tiene este ay supla bones. Kaya mo, takontrola ko na diaton hormones. Todo este natural mga katropa. Pwera pa ko na este, el Santon Plus Coffee Mix. Ta pwede tamin este dali enerhiya. Especialmente kung aquellos pirimi maluya al cuerpo por causa cansao na trabajo. Untasa lang de Santon Plus Coffee Mix. Energiasya kita mga katropa kaya por causa ng su ingrediente. El mangustin, balungay, el soya powder, amose el kape del Yes to Health. Yes to Health. Herbal ese mga katropa, herbal. No hay ustedes, hindi ustedes debe manlingasa mga katropa kaya por causa no hay le harmful ingredient. El disu ingrediente mga katropa, herbal. No hay side effect. Binipisyo ustedes mga katropa, Taman Boost El Diostedes Energy, Taman Boost El Immunity, the help digestion, lower cholesterol, liver friendly, anti-inflammatory, anti-aging. Ese ustedes ay binipisyo mga katropa con el Santon Plus Coffee Mix. Por eso mga katropa, tomaya kita mga katropa, numaw ustedes malingasa, hindi se duele de ustedes tomago. Kita ya sena de ustedes bisyo mga katropa, el cafe comercial. Hindi siya tapo di oyudan na datong saludo. Tayo da pa si imperma kita mga katropa. Tumay sa nais mga katropa wala Santon Plus Coffee Mix kay Santon Plus Coffee Mix. Hindi ka lang nagkape, naggamot ka pa. Pwera ko na siya mga katropa, tumatay na ustedes mga katropa kung ay Santon Plus Gold. El Santon Plus Gold, un grande este ayuda na di atong salud. Kumutabla kami pirmi mga katropa, prevention it's better than cure. Tuma ustedes kung ay siya mga katropa pirmi. Pwede siya ayuda na di atong salud. Na di siya ingrediente pa ng mga katropa, mangustin, ampalaya, moringa, garlic, spirulina mga katropa. Ese klase de herbal product, herbal capsule de Yes to Health, bemanada kon este kenya kada buen. Bemanada kon este kenya man kwento ya dali de la testimonia acerca kon este cosa sila binipisya. Por eso, kami aquí na XFM Sambuanga mga katropa, pirmi kami tabla kon este des, tomo este des kon este. Tapribini se chene kita kanser, takura se datu mga enfermedad. Tapribini anda kita na doktor. Por causa na mangustin mga katropa, el dia binipisya kita mga katropa, powerful anti-oxidant, immunity booster, promote healthy hearts, fight cancer, lower blood sugar level na mangustin ese mga katropa. Mientras nampalaya, binipisya tayo kita mga katropa, can reduce el diatun weight, fight cancer, lower blood sugar level, lower cholesterol, help cleansing body, na malunggay mga katropa, help fight malnutrition, lower blood sugar level, anti-inflammatory, lower cholesterol. Ito may garlic mga katropa, taman reduce el diatun hypertension, lower high blood pressure, reduce cholesterol level, detoxifies body. Spirulina mga katropa, effective antioxidants, help prevent cancer, lower blood pressure, improve allergic rhinitis. Ese mga katropa, kosa kita ay binipisyo, ta pwede kita saka kone Santon Plus Gold. Kaya Santon Plus Gold mga katropa, este be manada kone este kanyamang kwento, manada dali testimonya, asigun kanila mga katropa, kone Tomas la kone este. Ya perde la aray dito, aray doon. Embonamente tapos de durmi 8 horas de noche. Desperta aga kondisyon el cuerpo, no hay cosa ta sinti. Kaya por causa con el Santon Plus Gold. Desperta aga, tanda pon tanda bisitan hardin, tariga-riga kon mga orchids, bare-bare na aray dito. Tapos de ga trabaha embonamente. Anda solo-solo na changi, anda solo-solo na iglesia. Tapos de ga embonamente trabaha mga katropa. Bira ulit na kasa, tapos de pahuga kon el apo. Ansina binipisyo kita pwede saka mga katropa, si pirmi kita mga katropa, tatoma con el Santon Plus Gold. Por eso aking na XFM Sambuanga mga katropa from time to time. Pirmi kami tabla mga katropa con ustedes. Prevention, it's better than cure. Toma ustedes mga katropa con el Santon Plus Gold. Kaya por causa el Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Bullseye. Ese mga katropa, available ese mga katropa, nationwide na Mercury Drugstore. Itamin mga katropa, available ese ando ustedes, na de ustedes mga parmasya, available ese mga katropa, na Joann's Pharmacy, Oro Wonder Drugs, Watson's, Cecil's Pharmacy, Midi Pharmacy's Convenience Store, Mercedes Branch, kay Sisibol de Sambuanga. Itamin natin na XFM Broadcast Studio, takilang kami mga katropa na Barangay Tetuan, Marquez Drive, Apolinario Compound, open na XFM Sambuanga para Monday to Friday. So, kaya ustedes salin mga katropa, man order ustedes online. Available is yung mga katropa na Shopee, itambien na Lazada. Bullseye! Ese kami, ta-invita con ustedes mga katropa, kaya ustedes kaya na bueno de ustedes salud. Good morning, otra vez ali con Foxtrot Mike. Tol, good morning, utigo tol. Good morning. Good morning, temen con Randy Santisas. Sheriff Santos, good morning. Kuya Muy Bua, good morning. Good morning, utigo, watching Republic of Kasanyangan. Itabi ko na Jason Mulheventura, tol. Good morning, utigo tol. Good morning tamin kung Suki Iyeng Ventura. Kung Bambi Rivero. Good morning, Yablaling. Good morning, Joseph. Thanks God, it's Friday. Jason Molihe Ventura, good morning. Yablaling mga katropa. Good morning, katropang tol. Joseph listening here at Katumbal Teachers Village. Salute! ¿Qué tal ustedes allá? Cerca lang kali ustedes, vecinos allá ustedes de Paisarian. Dali también kel, ng Katumbal. On the Teachers Village. Mga katropa, manunto kumigo aquí mga katropa na programa del Bulsay. Hasta luego kita, alas 10. Manada kami ko sa dali con ustedes información. Update mga katropa, cosa ya sucede kanaton. Ay la suceso ayer mga katropa. Y también, dali kami con ustedes update ko sa ba el yasel gobyerno lokal na ayuda con el mga vivientes del Jensan Kenya biktima del AA7.8 temblor mga katropa. Kasi mga katropa, manunto kumigo aki na programa del Bulsay. Abri lang di ustedes mga Facebook ali na programa del Facebook page del XFM Zamboanga. Tapi di kami con ustedes mga katropa, please do like and share. Ali na comment section, ali ustedes mga pone, mga man type di ustedes mga suggestion, recommendation or reaction sa di ustedes mga messages. Ali lang ustedes mandam mga katropa, likitas eh. Para pwede ustedes man join ang ina programa del Bulsay. Eh, tambien, abritain el, please follow tambien, el official YouTube del XFM Zamboanga. Eh, tambien mga katropa, abritain ustedes mga radio na frequency mga katropa, el 99.5 XFM Zamboanga. Para pwede ustedes man join mga katropa ang ina programa del Bulsay. Mientras tanto, mga katropa, el hora natin, alas 7.28 ya. El hora talibakan natin, el winner, win from within. Mga katropa, este kita cosa discutir, mga katropa, este viernes, fecha 12, Independence Day, mga katropa. Gobyerno lokal ya participa con la celebración del AKA 128 Independence Day. Dali sa kanaton update si Kosa Kosa ba si ganap ali mga katropa Kosa Kosa ba sitwasyon Kosa Kosa mga programa ali ken ba ya bisita ya atende ko ng programa del Independence Day ali mismo na quadrangle del City Hall. Reporta si kanaton mga katropa si katropang Mike 5. Kita bien mga katropa sa kanti kita update ko del daton katropa ali na Senado mga katropa. Update kosa el ganap ayer. Kosa el suceso mga katropa. Update sa kanato. Kay no ay ara session mga katropa. Kaya sila liya kwantos mga kwan. Kaya mga press conference. Kosa-kosa bel update ayo. Report antes sa kanato mga katropa. Mismo, el atong katropa del XFM Philippines, XFM Manila, si katropang Silvestre Labay. Ese time mga katropa. Y también mga katropa, alcalde del ciudad personal y inspecciona con el fishing company donde ha desgraciado 4 mga empleado. Ese que le inspecciona mga katropa. Este que el barco, ali ese, amo es el bodega abajo mga katropa. Ali ha desgraciado 4. Y habla el inspecciona ese mga katropa o, y inspecciona el management, o tal ya mga katropa, el management mga katropa del fishing company. Y habla sila mga katropa kay el dila empleyado yamang kuryente. So hindi takre el alcalde de ciudad kay hablé con ustedes marineros eh. Sabe se cosa situación del barco, sabe se cosa situación na mar, sabe se pakilaya todo mga katropa. So hindi le takre andale inspeksyon na. Approach pa lang eh. Ali pa lang sila mga katropa ya uli ali otro olor. Por eso hablale hindi no hay se muri el mga empleyado na kuryente. Ese es negligencia, grande negligencia del company con no hay safety measure. Ese mga katropa, el cosa ya sabe. Luego si mga katropa, manada sa kusang kwento ka natin mismo ng alcalde de Ciudad Ayer. Mga katropa, ali mismo na sidol durante la entrevista de atong kunele, follow up acerca con este. Mira ustedes, mi Cristo de atong alcalde. 4 mga pobre vivientes, pobre trabajante, Elia sale muerto. Visible mga katropa, kay ese mga biktima, no hay mga harmless, no hay mga protective gear. As in no hay, porque man, claro mga katropa, nuay ni maga nuay mga health protocol. Kalima katropa, nuay kami sa hunto-hunto sila 4 baliska. Tindido alin na baho del bodega, yan suffocate mga katropa. Lego sabi kita si kosa sa klase de chemicals Indian suffocate. Eh, si mga katropa, anong siya tingka natin? Oh, nuay mga kamisa mga katropa, chenin kamisa, chenin nuay. Onde liyal health protocol. Onde el palisiya mga katropa, chenin si mga katropa, chenin si palisiyan sila. Eh, si mga katropa, luego si un rato mga katropa, chenin kita si kwantos entrevista, mismo del alcalde de ciudad, Keber Adan Olaso. Y también mga katropa, dole director, mayor parte mga violation del company amo el occupants occupational safety health. Amoy akil mga katropa, amoy akil. Ese el mga number one mga katropa, tiene sila top 10 del mga violation del mga company kin hindi taba sigi kone kwantos protocol del safety measure na nila mga company. Luego sa mga katropa, mismo el director también del DOLE, director Albert Gotib, el kenyang kwento de ese mga katropa, kosa-kosa sa klase. Tiene ba si penalty? Ese luego sabi sa ustedes mga katropa, aquí lang mismo en el programa del Bullseye. Y también mga katropa, 1,000 saco de arroz y 1,000 galon. Ya envía el gobierno local, ayuda con mga biktima de temblor na dyan sa. Send off ese mga katropa, con el mga personnel del CDRRMO, ken tamen ayuda alya mga katropa, na ayuda tamen na search and retrieval operation. Y también sila silman biyahe, con el arroz, con el mga galon. Galon lang ya po ni mga katropa, galon lang ya po ni. Porque man, alya dali ya, alya sa kaagwa. Kasi aki pa lang mga katropa, man biyahe si galon, kabase, kita mahalon mga galon. Pati 1,000 sako de arroz ese mga katropa. Ese, anda sila liba pa mga katropa, para na jensan ayuda. Puhirap ako na siya mga katropa, manhabol pa el 1,000,000 de pesos ayuda tamin si Conel City Government del Jensan. E tambien mga katropa, ayuda tamin na medical, este dia, larga tamin mga katropa, mga doktor, para na jensan. Ese mga galon, ese galon ali mga katropa, abaho de ese, ese galon, arroz ese mga katropa, arroz ese. Ese mga doktor, ese mga bihikulo, el munta para jensa. Tantrabe niya sila ara mga katropa, siguro ara, talia siguro sila na area del Maguindanao. Sina ora, alas 7:30, Maguindanao yasin sila mga katropa, or Cotabato, talia.

0: few. Este magkakatropa, el uno que ya puede, ese arrestado siya un 37 años mujer. Unana, keber tu, nana tu, saka to mga minor, letra ta, mga nude photos, videos, anda bende kon el mga foreigner. Yaliga si na uida mga katropa de WCPC. Yaliga si kanila mga katropa, insigida siya kundusi el operasyon. Positibo mga katropa, ya pwede kuhi kon este unana. Ya pwede salba, ya pwede man resko. Tali ese mga ebidensya. Laptop, mga mobile phone, mga biktima mga katropa, este mga bata, makalastima mga katropa. Di makalastima, este nana. Aliya dentro na su casa, alita sa mga katropa, el de ila activity. El activity mga katropa, barbaridad. Ngutabla kita. Manda kita kamisa kung ng mga bata, excuse lang. Nude photos, nude videos, imbya, bende. Na baga po rin eh. Aliya, elita yung kontrasen. Dahil lang tayo kwantosin ko ng mga bata. Pero mira ustedes, makinda yung kontra, grande-grande sen, mira tayo kasa. Ngayon lang, siyempre, busong eh si mga katropa. Itabiyan mga katropa, un security guard del un container cargo. Lukaw na barangay San Roque Muerto na accidentalmente rebenta el este fusil. Ayer este madrugada mga katropa, doon di gane, ese guardia yan duty pero yan notay lotoridad mga katropa onde li taman duty na kustaw tiene un butilya del beer, tiene un butilya del beer mga katropa, posible tomao ya prikura pa ko nele el tupada mga katropa na pierna lang man yarebenta accidentalmente na pierna pero causal su desimerto porque man el mayor bena mga katropa na pierna ko na kalyatupa ya dispedisi por causa na loose blood miros teres bing grand banada katesang ya pwede pa ko nililiban hospital pero deklara lang siyempre dead on arrival. Lego sa mga katropa tienes kwantos mga detalya acerca con esta historia mga katropa que posible mga katropa el gun safety at amin el issue aki mga katropa gun safety at amin el issue aki donde un security guard dia sale muerto. Ese mga katropa, el mga headlines, el mga topic ay man na diskuti kita este dia de pecha 12 mga katropa, dia de Independence Day, mga katropa. Aki na programa del Bonsai. Mga katropa, el exacto ora de atun, alas 7.38 ya. El ora, talibakan natin, el win, sir. Win from within. El programa del Bullseye, junto con el ustedes, servido na Eric Katropang Joseph Sosobrado. Bira lang kami mga katropa, después de cuantos mag-aabiso.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix.
1: XFM.

tapusin. Hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule. May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's natural compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santone Gold Herbal Capsule. Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule. Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santone Gold Herbal Capsule. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule.

0: exciting.
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: El exacto hora de atun magaka tropa a las 7:52 ya. El hora talibakanato del Windsor. Win from within. Mga katropa, birando kayo na programa del Bullseye. Este lang siyempre doon sa servidor na Eric Katropang Joseph Sosobrado. Mga katropa, good morning. Otra vez halikon, Ibrahim Inotoni. Lalo mga katropa, good morning. Good morning kon An Inot, Laika Inot. Watching live, always. Bien suena kayot, el de aki kanamon, el na Inot Store. El XFM. Mga katropa, takiya ka natin araw mga katropa, manhuntia. Andyan na, nakantabay na mga katropa, ang ating A1 reporter dyan sa XFM Philippines. Sino nakasign? Sa Senado. Good morning, katropang Rambo.
4: Katropang Joseph, kahapon ay na hindi na tuloy ni financial ni Senador Dante Marcoleta yung pag-hearing dahil sa iniisip na priority na bigyan ng importansya yung mga biktima ng lindol no, na naisip ni ano, at bukod pa dyan ay nagkaroon ng work from home arrangement katropang Joseph yung meeting kahapon no, kaya iilan lang yung mga papasok sa Senado maliban kay Senador Loren Legarda na nag-take picture pa at pinost niya sa kanyang Facebook page
3: no presence
4: ay wala kaming nakita oo na mga senador na pumasok kahapon na nagpatupad ng mahigpit na edad dahil nga doon sa sinasabing panta na seguridad no ng institusyon yan ay patay na rin sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag katropang Joseph.
3: Ito naman siguro may dahilan naman siguro na dapat unahin yung pamimigay ng pag-asikaso ng mga nasalanta ng lindol diyan sa Jensen, kaya naman siguro ganyan, pero dapat sa pagbalik sana aasahan ng mga kababayan natin, aasahan ng Pilipino, aasahan ng mga taxpayer na ituloy na ano ang dapat ituloy, wala ng ibang mga taktika o strategy para mahadlangan itong investigasyon.
4: Maganda yung binabanggit mo, katropang Joseph, dahil opo, maraming humahadlang eh.
3: Opo.
4: Isa pa dyan, yung halimbawa, yung work from home na status.
3: Mm-mm.
4: Pero, yung ilang mga senador, sinasabi,